0: sem kakra e mai se be bi be be kama ma
1: so na eba bebrebe no at least in case e dey kura ne 3 times and 4 times a day e san se futuro ni dosu me se dey meet me aka me pa cho kakra me so me kan se futuro na eba no e dey kura anya hwe kura nke meet me ba se 3 times a day normal water so ama ye eno so be boye
2: nti we ya de she wonu wo ayi sunyanya su fufu kwan nso ayeye yi e no mche se mfuturo yi ha wo mo ti alex bo ma dwuma de wo ye nemom no kwan no wata so ma wo mo
3: eni e fra sufo na ye to aso na ye kopie mu e wo adomako ade she wo e ye adomako ameka ho asemi no e wo sunyane mensim heya na ade she bi ensem ne se ohemu a obi enye mpreko e wo mpotem ho no baby na mpreko na wo nyen no se omo eja nan omo nuane ase ne ne mane ma ka efri eye mprekobu onim honum no nka woni ni betimi apa bi na etimi atena gum se bi amra kwa na ewum na aye kama na wetin abo ho ban yi no da bi oni ni enye ne sa na mmom se gum a enso to a na atena na na mare she ni fie na de o haw ene ebro mo e se nka pa eja wo honum no enye nka wa wetin bose mo honum a unya hona de ahome oh me kwa yensi so oh home no na yenyade wa e na home ko mu na de chechem say sadi ye kwosu yi se sunyane assembly na mpanimfo awu mode ansori waka ambetu hana manfa mo mode a anhwe ya wo suso chine bi no na amayade na beti atese e wo ho no ma e be ho madwen pa na ye no nkwampo oh chechem say bola mi sukwa sambe ho no nti ka preko no enkan eba no na bola no so nkan so esan eba na bora ni nan nso ne to a na atwene nyina na bego mu fie e ade e ha madwen pa yi ne senti wo strada roma mpanimfo nsori na o mra mu mwa enye sade a de osu nso ochine bi no na akoye o ha e da ma mu wonsem ni bi o na na ya e je wo fie ndi nkomo ya ebi eni
4: ye mu ya ne se o mu de preko bu asase abesisi soro preko bu no ano achi na ma ho se bola so e ba bitu ho na mu bi a ankosi hwe me kwa asem ne man so okọ kansra onya containers na mi je achi die na anu ada so so nsa tu ho na mon he kof ko kansre kofre kansre fo se homo mehwe ba bi amete na bola na eba no ti yo medwi bola no medwi bola no se me boso me miensa boso me miensa achi ma hutwe me sa ko asamre asamis fo ma mo sa ba ma mo boso me miensa na anu me sa ko ya asamre ma ka chire me se prako fo na ko sere boso me nsia se mprako no omo nyenyim omo awo nketwa ntina si ehye mfie mie no kura baba menya abotere timi hawa wo hawo no tina nanu e pamacho momu ame no munyi prako buo no ene bola no mfiri wo me hawo no
5: yo ye frame office you bola no titiru pa ne prako no ese kura ha ne bo dwon nwe kura na che me sokwa sifie ansa na matimi atena ha e chetie wo ha papa timi sremo da woma kambi amba faso bia man bibia no e tu ho na mosa council assembly man mpeso di hujuma ti mesremo no de problema yo ha no mkoso wa no mtoso na mmoya kakra
3: adishie no ano si ya na ana yawo ebo moden ene eye ohina wo adomako ekasa yo no kroya nso ye dompem hene edema suan traditional area nana ose chichi eduakon edi nkombo nana nkasa emu no chem se de eba ya na watipa ema oma eye oni na oye eye mpreko fu no anaso nye mpreko ni se wama ni mbrebi onshe na mwa no unto mwasi mfenfu ya sansa adeshe ni chemse hao mwajwen pa enu echi nsono bora nonso watu wana mwa ama wache omu se sebe ya bora mbetu ugu bebi die uni uo ufia padie na bora nifegu msinebe ya enko ya uhawa enfama adeshe no nana ena na ya uedi nkomono ninsem no eni
6: ili ni pekuu no moye mprako ni assembly environmental for next year ama at the time from biato so say omo mbuso mi ensa mo pepe baby na omo nyi mo anko na efasu mbi mra ze ni pe obi aho biya ho no omo brenzu to a mo anu hunka enti ma mo omo home kura di brebi da so a de amo mo se mbe ye firi ho na ni to su bi nu ye bo so say am from biya me no ka say biya no na assembly na nanu mo e ya adwene ni yito ho se beto bola di e ho ni eto bola na sisi a mmemra no mu kire se de ntobola gun agun fom de obi anye dasbin si de fie na ntobola ngum na ka be fa fie ho eno chi no so ye san tu anamo akwa assembly no mo di nkomo fa dasbin dade na mo di si ho na ye tobola gun no so mo ma ebi me tintin ye invance be ye tu ho na mo be 6 years ago aban yi ba ye so ye san akwa kwosere so mo ma ebi still anu obunya ma ebi de e wo ha na akwa ha fie ne de pia bola no se ne be ya enye bibiri ne de jatum ni ahye no ene ba bia bola no woni ba bia ni wasi hono omoka ho asem no ko ya saniem nti zoni de to aye dania zoni betene nti mesre ni be hono se muso mom ho so na mu enti min sia no mom perform bi paso ze ho ya saniem de zoni to aye sane na o me nyina so nya age ni di nyi dazi mi sisi sefi ni nya e pese ni eto bola gufo e nya sia eto bola no gufo na enti min ye ho ni ne fro
3: Ohina owo eye adumako onukuruan se dompem hene e de mass nyane traditional area nana ose chichie duako ne ne na otie nana yawo eje fofie obatampa beka yensa e ofriem ha nana akwaba
7: mejo so akosio
3: una okoye na dedikan ma mi misa na hwema bi e bobogumasum e ma etsese e mpreko no eye nana ono so enye bi e oho Okay, what is it, sir?
7: In fact, I artist my yet here and son near the corn, but you call one dear. Bibian one idea dances it. Nananya in Bureau. Say, Mimsun, a man Musan and an uncanny media. But ye Musano. And now, on those one can be a say, one name preco. But Uncle Ma, you call on ye DDD, and I say, O Momunya in preco no. The papa come who say, No, ye. Key person or come on me and break on away. I think you need committee chairman.
3: Okay.
7: And no one can say one able and okra no, my manager me all. And I did be a hard unit. I was almost responding to Momo Tiasiono. A course, because a yard the papa.
3: When I call into the my scenario, you know.
7: And he said, news now, okay, videos, ne voices are a support here and a cyber paper. Ma mini fie ma omo kasai no mu fie wo mprekobu na sesa
3: mini se mprekobu wo
7: peposro na ene bola ni nyina wo peposro ene fie ni wase ena omo wo nsuo kura nsu tene no so da ho sa sane koma mini fie wo ni se nsuo to asen kan nsuo to enan ka talk nsu tene ni ni a omo se kan ni bi kura na nka omo no ma ni yeyi ndi e frisro ho sa be fa ma mini fie wo And so, and I'm saying, preco ne ne, bola ni nti, and so tana ho huru ni nina afra, ako gu nsu tini ni.
3: Oh, nti omu nti mi nsensu ni nyeshi
7: ni. Omu nti mi nti mi nyusu nsu ni nyeshi ni. E di jise, omu ko, omu nanti ko e chilipa ansana omu ako sensu. Mi huwa, nka nsu ne da, edani fie ni ni mwa peya. Oh. E nye bola ni ne mpreko na, nko beti miyasa, wase, eno ano masa, omu mwa ere, hono ano masa, be nam sa activities ni nti, ama nsu no apuwa, aye kiti bi se. Sebi eburu mpredi ya sana.
3: Ode, etifo mwa mutie ye, mwa mwa hundi siye, abra Facebook, ARK107.1, ARK107.1. Enti, nsua ye kan wase, no ene da hono ma etni, ena bola na nsua ye kan hubi. Na, mwa no, odi weni kana ubi sa, akoso, ati witi nbe mfibeze.
7: Akoso, mufri nye mwa no hoache. Because according to, omwa mutete, omwa se, omwa meke complaints biyadi, omwa kane se, More time, Kakra. I was just recently come more time, say, or moon you through time, no sooner, you know. And I'm more money and preco on the side of the call, as I'm local catcher, almost say, and preco will be bringing him. You mean to mean 2 months through the Oma or my break, I can am one and move, yeah, no more 2 months for you. Dear,
3: and see, I'm by some.
7: A bo afa ofuru die o ya wo ye ni gidigidi bia na
3: e mo ano
7: e wezu kwai e ya sori dan no so ben bola no ne mprekobu no eno so ya sori dan eno duru ho a run ho nyina adun se enko fo so ye o mu ye o pa se pun ya baby bola nchan die bibia timi ko so nti a run ho ne die go for so so yom
3: enti moane nyinyim no moane nyanwoye
7: anti o makwasere se mpanyimfo mo mo break akranka ho na e moane wo na o motimi etu o mofri ho e yaade bi e ha adwene pa en maame no kanse mebrebi e ma saade we ye ensuo ne nam se ensuo no twa etwe empreko ne buo no fin ne e bola no so fin nyina e ba maame ne fi o nti maame no so akọ o se akọ bobo se na akọ excavator e no mo betu anwea bloke ni fie ne entrance
3: so no ana ko pepusia
7: and I say we here 4 times in our excavator be say adwuma no
3: oh
7: and uhuma amene na akọ ehọ a un se ewi ase abrabọ de bi de bi so udru ho a eni kwa se nka edru mpempem so se ma amene ko pepusia e yes go excavator obi otie mbi enu ukọ ha excavator ba kokura akọ so anya easy excavator ba kokon han ba kokra so me ye adwuma wa adwuma ye kon wa ne se de kro ka so ba ye adwuma wa o man charge ne kra anya bia 4000 Ghana cedis and you guys just imagine say wa excavator na ba ye adwuma ho 5 times 4 5 times amano
3: se be an kan so ne twia e beti me fa we ni mako
7: aha e be fa we na entwim fa so manifio because e ba ne fio ade e ya kra ne se obi odidi mfanche me oni mo se se bia area ho no obi e ya reda dem a bia omo bono pampers se se ye unti dodo na na wo se sane ma no e betwa ba ne fio na de musa udi di kra na wonu mu beto sa niema wo se pp ne fio ya de bia adwe
2: eh wadaru mu pre ko bo no na omo se mo an nyinyim ti ye ma omo mre no mo to bola no zo e
7: bola na kodi ntu na o se oma ba assembly several times en ko mo mo sa bin kesi ni
2: bi
7: ha no mo nto bola ne mu enso omun sanya nke wo se nyen ebrei mu kra a che na mcy we betna so so ba omo ko bona mane nti omo we de o me ya fa ho biwo na na asbo kan se e ho na o ma locate for
3: ah o kan
7: wo la ha o se ho na o ma locate for nti
2: eno assembly ne be ya location no
7: mun se na na mo titi asase no omo mun se yo mo titi asase omo we bi o se ha be ye school ha be ye ga ha be ye sin ha nti ho se ho na o ma locate for bet na me nana ka sa akra no un se e kuro de mo chichire na e kore ni mu a ye o ba bi wa
3: ne kwa de si wu fie na eyem ma ehe na ade be kuro e ho na be sin akọ
7: enti na nana ka se omo pesa always been kese ni bi no at least that's been is nipa ne fie kura na se ye ma na ni wa ko to agum eno ye ma na e bi a zoom line o ka na be fa ko e ya de bi a e ha ajunu ko duru ho a very very sad eipa un nam aran wa eho no kopem se obesane dan akoma amene fie ho de utim se de maamene si kan se nsuo topa so de ne eho nya asem keto akra e ade bi e ha dwen
3: te ho kwa na ko ba ya kata yimusa mba yiri
7: wo be kan was mama ya keke ka de ni kwa je kan sa na obu bisa question
2: enya question na me be busa e asem na me kan champion fo mi no aduma company fo so kwase won na nan mu ne kodi nkomo nana aduma ko hin onya ne fu ni
3: nana o se chichi edua ko
2: nana odaruma akosu ase wa ni o nana adama mechia o ma
7: o proud listener at the market
2: fam mechia o ma hapa na nana that's been na sem na woka no mechira e zoom line container na sem na woka no ba cho so wa ma na anya ntientia wa assembly body a nkomo ne bedia che so wa ma na anya ntientia wa assembly wa nkomo no e bedia che
7: ya ma make sa ne se because I'm actually more say MCs we can wa me ensa na aba wa apply for that's been
2: onye yeah wo kwotro ka se wo kwotro krata e dia kwoto wa na wo wa no fafa mpo ka afu assembly members wa na nko mo no be che dia do makutu ha de na wa da ma kwa wan so kwa wan bia sa ma ona nye ntentia wa assembly wa dia ma me ka sa ye se na no magazine he ya na no magazine no kwa magazine fo na mo aso kwa mbetimi aye that's been bi no bra me breye ene braye ansana that's been you kwa kusu ntira na wada ma konje na ne de wa ma na ya ntitia ayi cholera ene nyade wa hodo efrifi mu ba be che o ma
7: issues pa
2: tun so eye ayi ora ntia me ya sanitation officer wo sunyani municipal assembly adaroma adwuma afro na

0: Pani ena iyoko fo wano mu echa
1: de e ti debe ni si pan se pan amu fa so amu fre no e ma oba e no emre bi na echo e tun beti mi afa sa pan aso atu sa fre no se so nyane ko na oba na ni bua se pan so machine wo airport mu anka adokura wa ye Ghana mra no e se obi bia se ansa na wo be chi obi so ye police so ye yoko so ye national security Catch a new panel at the point I watch him, Yanka. A deal, any panel, as our Queen has all one baby, the lawyer from Saturday, when the diet say no, obviously another thing. And I am my own lawyer and man, or head of you, or yes, or that's from above, some would be a man.
0: If I go to Harry Nana Boachin and a B, Nankanya T and a bra Facebook, Arc 107.12 FM, Nadia. And you.
2: Yeah, omuko yoku hono.
0: Ai, omuko yoku hono. Ene bi mo aboko jain, aposifuo, emebunu, beye, omodoso.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Etiti moto so.
2: Omu ye bibi krama, aso mune polisi fo ni nya.
0: Ai.
2: Basa basa kaka.
0: E soja fo nina be mu krama, e soja fo be bloke, so omu mpina momu fa moto ni mko. Enti, bra Facebook, ak 107.1 FM, mebunu pa, omu ti moto so nyasem ketua. Ane ya omu se free Dennis Miracle Sabwaji. Enti nden ne course wo yoko no ebi no no
2: ezi omu wura ho pii sa
0: eh nyasa nketo ne dede na minim ba bi aboys ne free npp mebunu ne nyasa nketo
2: e mema nko ha e dia so mu beto aba yom timi ko base enti si e ma se mla de se ne kwasi de ne se
0: nyasa nketo o
2: ye ma se mla de
0: yoko apose fo so de om do so na o ma bre pa
2: e o ma ye
0: djuma na apose fo na bre
2: kofona e komo ho
0: bra Facebook
2: oba Facebook aye kenyi na obi hu na ye nto ansam so mfa Dennis Miracles Abuaje nsensem a e firi na no meme na wa bra na watu kwan na wa ba na kotoka ye nsheji abe ye chi no no na e firi sa bre na ba se de ka chire di ka bo mamane no wo yoku atena ye kase mu de ye nyasam keto akra fi se ozi se Ghana Migration Service en afi yoku fo ye ka omo asem economic and organized crime office fo and a cabo mo mochi Dennis Miracles Abua. If you bro mochi meme dana besine. Gana mamra bi any ho e chile sa se ochi obi di sie de ni sia. E na busua fo na lawyer fo ni kuo ma ba. E ma ho kwan ma oni won ni sa oso na sa oni won ni nkomo. Eni kita hu die di sie fata titiru ni wa lawyer fo a. Wa ko ho anko pese. Woni crach ni di nkomo no hu na asem kropote na fo nkomo oni ni bedie ni wa hwe. E kwan pa o pese wa di asem ne fa so se mranim no do wo kwa ko gina de ana odina ko gina. Na chuchuro fo de ma MPP amanyoku no. Eh jasin kodua frempon ena na okase we na abani sey no motwen a sima kakra bi achi ana se don hwe kakra bi achi na entansa kropoti amode bodde ni simara kasabwaje enyai se so fa lawyer don pim ho e ma party money bi kura ni posifo eye enyenya ye kire bi ani nsem fata ase enyina no no wo so bekoso a ho kopem se yoko fo beja deni simara kasabwaje na odi na befia na se onfa ne komranim na mra ne hwe na eni ni fise omunim de ntia yoko fo akire na won pese party ma na se mpanyifo behu no ne na di nkomo na kampese na ona lawyer fo mpo ene krachi no edi nkomo na twofo panyini de ma MPP manyoku no jasin kodua frempon ano asem nyina ne se wei eya ade bi a eya sabone a manyoku o tia ban musesi a eya ndi sha manyoku adwondo ma ni ma ma danu wo twato daachi bi ani akire bi o menya tumi bi a Ghana fo nyo nyina dance fo se wonso be yendi shamanyo koma ne o abamu bi eti wo yendi shamanyo koma da eba na se wo abamu a ma oyem hyehye wo pa e wo ne bone a ekoso ti a omo abipi amanyo kuo e ma omo wo akire sesi a omo petumi daache a wo pese wo to aba na oba abamu jasin kodua frempon ano asem bi nie
3: omo entimi start interrogation bia enka se bia adi si no waye eni ti ene astro wa ne ti ne edi ti no omo ka bi papa bia enche ye ene lawyer sa ye waha na ye pese eti fo nyina ehu die koso ebra Saturday obi a watu kwan next we jane no oba ni crew na wodu airport na ye ti no chairman nkofi na ye na pese yoku kukuom na adi a waye soso ye ntimi kan tre Ghana the constitution chapter 5 ka ba fundamental human rights no abawe aye na dwen se onfa nye adwuma efi se ade e koso e wa ha no e chesu se e dem na de pese e di adwuma ne mom tu mi akaka bentem e de pese amanfo hu se tabi tu mi wo e no e na ndisi fo ye be won se e yoko fo e isu release bi ababon tin ifa it is a disgrace to our democracy is a disgrace to yoko as a special mayor ye ninka so me ka se no condition is permanent na me ka sa no mo ya